Hoki mai anō ki te kararere, ko ngā huarere moa pōpō e te iwi. Paki anō ki te nui ngō tātou ko Murihiku Anake, ka māku i te ua. Koena a tātou kōrero mo te rānei, tūrou, Hawaiki.